0: Siapa mana?
1: Aing, Anila.
0: Anila?
1: Iya.
0: Mana si Batara Ramana?
1: Entah mah kejeng naroskan Gusti Rama, ayo.
0: Ayo serang!